0: But a brother will see Elisha. And nam Erade nam Elisha abasa so eyi leprosy no kwata no eye dey efre no so Job si na miti ye o osofo na miti ye ensu ye bubu me ye bubu me wie ye no ya so me kon ene ye pia me yakose bebi a edo ete se de edi wedu police station na onyehwe Nenso asembi nti, yedi asembi ato uzu nti, yedi wedi police station. Ni yedi watina kantabaka. Yedi watina kantabaka wachirese ya krasho unono.
1: Yes.
0: Watina mekana se, police ayede, police akrasho. Wadi watina kantabaka wanuma, yaturo unuma seme wienu, wadi yao siye biyudi, obi wan siye biye police station sales, no niye pia wasem se urudu. Nate si ya kawe tiko asebe bia ayede, edo, etu obi behisho ukurana, enye kantabaka wano wano obekasa. Nemu mujine prison gate ni dadi enechi. Ujina police station cells no edadi enechi ena nini pane yadei kasa se ube free ho no mwa na ebia eye wo CID na ebe yiwe free ho na ode wakwa court na ne office no akobisa wanu munsem ano peye urade ma menye wo CID na onfa me meyi wo free sa cells ho sa prison ho sa animguasie num sa amanie num urade mfa menye wo CID na onfa me so nje wo emfree o tiny aniye bebrebe a wonne wo maye dai ennem me number ye 0244 0244 53 59 52 52 Yamanansa Old Johnson. Eho, ena me yede yi, me wo. Number ne ye 0244 53 59 52. So, Job chapter 16 verse 12 na me de kasa no wo. Me wo quotation si bebre wo wa mpesa me de bake no. Eni ti na mi wye Job asem ka no. But emre no aya na time ne mwa ye. Enti so bi iti ye me. No bi ti mi asponza me. Aya me wo 1 hour. But so ma mi 2 hours ha. Me no be kenya mi sembia mama utifi ho na wonkonkron eye na dwuma etiso betimi asponza me ewo kasafidie sua efri na ekọ number na medie ye dwuma no wo frem ya ka kire me se papa mpese me sponsor wo radio work no na urade fa wo so me ye ye da ye ye nyira nya me be sira wo nso na me komi nkotodwe enim ekọ wo difo enkwantebisa bofo bofo e frem se enkwantebisa me kọ nanim bia me bo udin na urade be se wani munyam ama na bro adwene ne ntiasie so number ne ye 0244
1: 244.
0: Unu mari kwenti amede no mani tujwa ntem. Sene beya meti miya bompa ya mo ubiya. Ansana no peye siya. Wate de meka nase. Obi iti yemi, beme bi iti yemi, o jene. Sofu me suwa yedei. O jene. Adwine nipa ne adwine na adiache. Wadwine na adiache. Mina asem na meka chono. Ubi fise biya midi agro. Nipa ni iti yeye sisi ya. Wadwine ma adiache. Ache. Sisi ame ne wukasei. Unguse wansore ensi fom. Anase wankoswa anambazo. Because, he, wadwia no, anadwia, esore tina asede ni nsamye nusu muna nusei. Uwye no wasachi anu hoto mpane subi. Eni kumuna ama.
1: Yes.
0: Neni gususa hao. Ena adiachi yon. Number ne ye 0244 0244 53 59 59 52 0244 0244 53 53 59 59 52. Midi ndo di phone kwa ntebisa.
1: Yes.
0: Me biye phone lines natum. Ope sa ufre na me bom paye mao. E kwa enda hobe tina ye dey. Afre. Amino.
1: Amen.
0: Amino.
1: Amen.
0: Jobu si nka midi yi.
1: Pa.
0: Nanka mi kwesi ka midi yi.
1: Pa.
0: Papa, omo omu wenye sika, omu live good, you know. Omu nye better than the world tie ye, no. Omu nye better than the world tie ye. I'm telling you.
1: Yes.
0: Onye better than you.
1: Mm-hmm.
0: Unsu unye sike ni biye ye.
1: Yes.
0: Unsu wenimbe nyamwa, eye.
1: Eye.
0: Unsu uti mi bobrano ne si uya, eye. Umeti minye baby jina wabrabo umwa, eye.
1: Mm-hmm.
0: Enye wunkwani ye bo o hao, eni wabre, edima awo.
1: Dabi.
0: Ubetimi afre. Na ya bompae. Ede ya mao. Na afi. Ya se anamontu nase. Ede ya friho.
1: Yes. 0244.
0: 0244.